phung ka ham khnawe tong nai joto takuk te bukuk sangno ang sharmila de barma narokno tinini fm ujjantani kokborok pandawo narokno lamsoko.

ay, ay, yo mana te iba yo, lo quiere a tanto si, un menan no hom te me, con moni se ay, ay, ay, ay. Dam con cho chang bol tau a tam bol mara mi ngay khom ang bol ngay a tam ai ai ai Atharam raram cho Chang tak tau o tam Chong tangan chang an de

này sa lua ya mai pa patya na sa lua da ơi ơi nam mo la ka duy ngan mo

0: tam no rnai reya wanchu gei rkhai chawo je no rkhang kai chini do phani mang sitra nu jago obun riya tong kai chawo nuk nok nuk hungo walai shuklaing mani kok rokna changra mani nugo tai kaham hamya thaisingo je khuk shayati chamani je khoroksa bori kok sai thanka bini kokna chachakli yanga te khoroksa han chawka borokni abo tongo chini rights tongo je ang bobo chachak ke sanani ani rights tong phia ba bobunuti kok sanai ning kebuni kanma chumma ba kebuni tongma chamanoti ning sakainga phia ning sananangnai sina nangnai nungo je kok sanani abo nini dophani hamkraini bagai ingi tongo nini chakni bagi simia dophani hamkrayo nango abohai kok jing sawi mankhangkai chao je nini kok khnawi te khoroksa borok khab chachaknai te khoroksa borok bini chayano bo buji hui bo charina ni bagi sakthatnai abohai kok rok jing khana ka hangkai abo belake chao social media o ang social media ni kahamni kok sanathang kangkai sanamu chungo je social media ni phan kintu belai ke tabu khorok sasuk kok mungsasuk tam nai jing jalok lai kha bono chubana nango ang khorok se khorok ni borok chuba oi ingya pal pal jotun kisha kisha ke chuba khangkai bini chuba bung ngui thangu hanga hangkai abo jing social media ni bisingti crowd funding khlai bono chubai mano ching mai khlai ma rok nu bu nugui tongo chini social media te borok rok rang posha chubalai shak hamya rok no shak ham re nani bagi shak thalai mani abu rokhai chamung gai social media ni bele ke kaham hello
1: hello
0: hi chapung kha
1: angke jinai hatai ni gobindo rupini
0: Govinder, Shinai, Chompok Nogor.
1: Chompok Nogor.
0: Nana Lam Sago, Tini Nipanda.
1: Dabok Nung, Saman Knaway. Call Climani Hapley May and Tongo. Dabok Hapley Mano.
0: Belike Hambaker and Baki.
1: Nung Samani Kong Knaway and Tisha Tayata to Sanam Tikata.
0: Dodo, Shadi.
1: Kauke all Susimede and Money. Taglundi. Niyeni tong thai niyen malu bai male niyom tong kai sa tini blok hai leng na blok kananango uti kananango o jaga se chakri bakri ma ka kai bo bo se wan thorong tong mung khus ka mi ok kai toi pai ong kai aba niyeni tong mung chong ban niyen ko mo ble kai niyeni tong mo no ni sti sanani abu bo sko mo ya abo sang da ko sa ra o ma hai niye se Nijen tomu no kumari lu, abo bo ikumali ya. Nijen no klayo. Abo, maha barok bernai di lama ya bernai di no kwasa sejuntuk ngom mahai. Buma bu pa kebetain kan-kan se besar okai. Buma pan upor sawu se. O nijen tomu jamu no kubuyoy. Buna tomu suruhin kaong kakai ba. Tai tam kari selene ne ba. Je siku ngai bo se tai beti dunan nang mani. Siku itang kakai bo kai o no ngintang o. Ngai master musa rom bunai di iskuru phaikai brok beton manasim chinayo iskuru thik mote dui tikhaya thango bong bosaron kai hai phai iskuru ot kai liye ang ko
0: hello
1: hello
0: mi sadi
1: ang iskuru bo noi bosol hai president jak do ang iskuru iskuru ni smc ni Presiden jak siang, noi bosor hai tonjak ini bos mengje biskuro. Kay lupne hoda bo ang noi bosor hai tu disazat. Kay pore ang o ini lupne ni kaya aing tongo lai kadin ni bima apo ang kadin puing tong ka kay an nong ni beri ti tangai ang lai masaria ta. Ati ngay koi tang kata do. Yang kai ang tabo kai kusu ka khamta kai abte bi lok ti chai phok ko so nei le lai ata ti ni ho da ok
0: shok ko jo mani mani hanja go na chi ni to phaw am hai ke
1: tara phan ti kai gri phan ti kai o pon man nai lo pon skoi lu jak ta lo ko bai abo

0: darkness.
1: Ang chokojo kok o kok thaino khanaka phia je abhai ke bashi jak mani ang kise singi nei mane okra rokno je dev borma bosong ni boro rokno boro khai saime ata ungya ble chini angom haike chokojo ni bashi jagya ble hinta ke ang kasha jagao ma porikha chokojo hani mane chala rokni bihik thei thangnai rokno chokojo hani Bashija go taka bang majagano. Heda.
0: Kaila bari ro to maluya.
1: Maluya, abono abono. Tirok maluya.
0: Taka ja. Tabulum de. Ako de. Iko de la donki se. La zasa of mahai. Iko lokon import manapo. Kaisa de teru din mari. Next manu do.
1: Oh.
0: Abo tera tiri oke maya.
1: Oh.
0: Digging a Kailiata, digging a silo. About two only and high rope that Hindus from a saw. Neon Karon Bango, Guy Nunk.
1: I say,
0: Panaganas, Broka Hamnan and I.
1: Mong
0: broke no Buzavo, so go to Manai Brok Nanagana, Montorto Manana, only under Kikaye.
1: Leader, cock and gay leader in the Nanita.
0: Nên cái sau văn số gì bố cô, anh tớ bố này ôm một dạng cái đồ, anh nhiều bố là gì, thằng khai, lúc đi trong đường chú gửi na thằng khai nó bữa nay bông số bố tươi, áo rộng kia ra gò,
1: rồi
0: dù dù bố rộng tâm bố tươi giặt hay phải, áo bố tươi lâu do tôi nó này rồi. Am bagai joto blok tu maya angkai langka tong du maya bai male tong angkai abdu ri kotha yang kai no busa phan thi yang nai no kung an ko hore khang nai hapti ro ka bak sa kai lai mata nam sung oi lai chao o kintu se so kai bot ui khang o ang apti bo mok bai tham bai ang ta Ani ke siri siri no payak no, ani beri kima kai si kebawali si kata do.
1: Oh.
0: Abo kaisa masal musai no kok si lima ni no kuro, pon bai kai ton kata.
1: Oh.
0: Kai horo si kebol pai bini soi no wali lu kata.
1: Oh.
0: Kai ai mali ata bab no. Kai bo pio lu kang kai ai pura chini oro uno no boyo kan mi kapu le. Tui man tu yab lai le kalen lo bukuro lama bukuro ingkai tui hatar hada 3000 kilometer kang ti kong nan nang kai tui kong na thang pro la ma ka sai wa loi wa che la khang ka ku ham dia ble ba sa bu su wa ki pai
1: oh
0: aro in bitor e pai ka sa bu ko nang apo tui ya sap pau ya za ang no mo to kai le nai ko ko bo ru wa loi bro ko thang do yen tu pas wa mang kai bo no ma thai mai ya
1: oh
0: มาไทยมั้ยอ่ะแค่กันว่ามันจะทางออกภาพว่ามันให้ทางอย่างให้เสียไปกบบ่เอ้ยไปกบบ่มาไทยมาไทยมั้ยอ่ะอ๋อจะดูแค่กันว่ามันให้ทางออกอ่างเอาบ่ดูจริงๆนั้นอย่างอ๋อภาพว่าข้างใกล้นึงเกจอพันธุ์สุขีรีเอาบ่ปัดเสียอ๋อให้เสียบ่ตีนี่กระตาลใช้มั้งค่ะ
1: Jengbai kereng kangke, jeng kita ibu kakak koma tunggu belakang hambai, takuk gokra gobin rupini, bini wansuk mung bosai kena raka. Jadi ni hukumono naruk nani bagi jengbai thangno jeng saktano nang naihine. Abun bagi no social media rogo bo jeng je tong mung jam mung punugo. Baksa family blog punugo barak baksa daily blog ni punugo ok aw blog rok punuk thani wo ning nini tong mung cha mung punuk puru nini o tong mung cha mung no nugi borok sherngi mannai jat

lang mawa kaham kering tong na ni bagay tamo nang hige shak kaham tong na nang hini kebo shawanu kebo shawanu baka kaham tong na nang hini kebo shawanu chamong kaham chana nang hini.